gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday ojo aje gbogbo le oni ni 25 2026 ojo kan to tun se gbogi ojo kan to tun je ojo anu gbogbo eyan omo olohun edide pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititu ni ilu ibadan se mo po se yi o mo odun lowo o mo odun leya lowo opo eyan omo olohun le ni ilu anu laaro kutukutu yi o de ja se bayi e mo je ako gbogbo eyan po eyin wo le fe anu onilu anu edide mo bo e wa si bi pepe yi wa do bale wa roju dide ni o oni la lo mi wa ta tin gbadua si mewa ye oni lo fiwe omi mewe wa ye ko to lo bi se enikan ni se ka gbe pade yin lori Facebook tin ba ti gbadua si tan lori Facebook YouTube ati TikTok to ba si se pe se re ogba be samu botu kan lowo nu awon mi ye lo fi mesan yoku we but order ki nkan kan ti oni kasi temi ba ti kasi tan e wo e fi yoku le gbogbo le mbo le tin gbo mi e wa do bale wa kunle loni ojo aje ah atun odun le ya todun yi eh iwo yi esin la jonjo iwo yi esin la jonjo adupe oluwa pe le o gbe wa mi iwo yi esin la jonjo mommy edide so e nilo anu lo se mo mo pe nilo owo anu asi anu kan be ti mo yonde owo baba baba ti n gbele baba te n gbo mi le eni lo owo te isodo e ma se bi eni pe egbo ti mo so laaro yi o eyin na e wa do bale e wa kunle e po egboju nbe daddy egboju pe awon iyawo yo mo wo yi se ebi odo yi wo ti bere owo mo si ni e wa ba ologun ajobo mori mori ti mo mori omo titun e wa do bale wa ki o so fe mi pe gbogbo to ba gboran si wo ni wo li le mi to ba gboran si mi lenu ori yanu ose yo je ose mo ni gbagbe koda orisirisi afata laji ni ose di testimony si mi enikan ni kinidi to ran mi si yin ni e wa do bale e kunle gbogbo eni to ba nilu anu wa mo ki gbe pe anu lo gbe mi debi o oni 25 e di odu agutan lo so mi domo atana mo ti ko si ti mo se mo ri ni oluwa lo won sa anu lo se ibu lojo wednesday ipade wa go mewa ni o bere tori odun leya lagbara olohun gba ti o ba fi di 12 ati pari ise kan pere la si se iyen lojo wednesday engineer eje baba yo gbo soke mo feeling kankan laaro